Tugu zaman pagalmi somdo buna ganabili ni sobolu ne baliye botugwe ya deyun muda nono alwat dalazi zebete mi sobolana le deyun bubugaro mdindi manabili da kajila dindimi ekbo hasyar vina gane ketike kutune nanzangu ngulihinu bituzu fe deyo tabangu holu da giti da sokorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindimi nalende bo hasyar vina gane ketike kunele nilurungu ngulu niduzu fe deyo karo holu da giti da nilumedetida agitida alwatu ndubarumide gitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zepoga deyo sobolane ele rokdaka ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmiya ne omu muzobolu winibaliye potugweyo pala ngibula bane no yusulu nindiyo onyotinu rokote ya tumnoda ala fitu mindiru nyotine ini inibida rubaru wina sobolu winibaliye potugweyo adegev kandai ureyo singin potugudon nukhuti tenu wongi tumnoda ala fia sobor kandai ureyo singin potugudon tomdone minisi weijon ne tumnoda ala fitu meyo ini misuru ya padamnu noni pozisuru.

tartata na tuwar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ku hinil nalara ngkan tala ay ku hinitise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru mesese muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dak pagauka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kung mata karana wara walana wa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatang mata soni wa husu ala fia waren.

0: kama ikaso ikam nye netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipuni ina akibacho wa iwipuni inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na a be fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva
1: ikede pataki lokun lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun ibakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ilewosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakun ilera ati

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chika pe achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa nere savan central maritime mundwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuyawa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ambataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se unon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale unon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil na lara nganta lai kun hinitis ka hu non karwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na ba wengena e charite ne kor dakpa ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina a kalmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na wara ko mata karana wara wal nan wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo de hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpa tamba ta soni.

0: ogójú kan mudọ ti wo do tike o e tọna agbeto bi so tike si dolele logbo e gbataru o akosudo akuti pelun ku video la mesenu ogbole kachacha me kolo yi ha do wa towo o so afolote inu nono ju kan togoju kan la plemo mudọ mama avava me le togo ni gbadi ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kaleka ya han agbeto po anya mudọ le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo deno zalikule ti lo va yin keke ama de tolo no a fole ti le kwe ti me mi le wa do me hle to wa to a kwe duo me le kare kaya hle mi ko du go du to wa so ku pon ti ni o ma vi a so no mi ku pon lo ya na no mu dale ni ti mi a ho ko lo fi ni mi a ve kwe lo i ji mi a kwe le mi a so lo lo ko lo a me koko nwi de a so no a me hle to o no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pe lon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo me koro irado ato o
1: Okay, you know what I mean?
2: Can we try it?
3: Yeah, they can work with it.
1: Instead of can we do it again?
4: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right.
5: Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

farta ta na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ku hin nil nalar ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na aku sa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dak pagau ka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali ka sta nuwa pis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nuanga yeku lina akorota ministre nampa nyalo alafia aware na wumpatang batasone wafusu alafia

temi omo togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon di be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpan juni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi aralile.

0: zo da lokacinarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen soro a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Sabana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tartata na tawar togo wisa ema meyila nekal mete sefena pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto nampataro kwaso lao taman na wolta taman koro mingente kalea sese unonka rwe kataka unonka tana oso ayokun huna nesa nukanotala ayokun huna nesan nesa ka hundongata tena tapa on sokore atakwa mate tata notasna maritim taman na wolingente kalea hundongka rwe kataka unongka nso ayokun hindil nalara ngantala ko hinitse ka huno ngara we kata ka uno ngatana akosa ha muto namba karate teta notasna gran lume neresiru messe muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na bawe ngena e charite ne kor dakpa ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita gara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware ko ngata karana ware walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wawasa takut itu temer tawali kasta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister nampa nyalo la fia awaren na wumpatan mata soni wahusu la fia waren.
2: Bonjour maman. Maman, je vais au campus.
3: Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
2: Merci maman. Au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

Togo zama bagalmi somdobna gane bile ni sobolu ne baliye botugwe ya deyun muda nono alwat dalazi zebete mi sobolana le deyun bubugorum dindima na bile da kejila dindimi ekbo hasyar vina gane ketege kutune na zangu ngulihi ni bituzu fe deyo tabangu holu da gitti da sogorey holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi na lende bo hasyar vina gane ketege kunele nilurungu ngulu ni duzu fe deyo karo holu da gitti da lulumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulunindetda gakalulara ki hilizze boga deyu sobolane ele rokda kayaya tikingu gakalulara mbapa chelmi ne omu muzobolune baliye potgoya pala gibla bane noy sulunindiya onyotten rokotea tumnoda la fitumindir nyotne ne enebda ruba ruwena sobolune baliye potgoya adege kande ureo sing ne potgudo no hodi tenon tumnada ala pia sobor kande ureo sing potukudong tom done munisi wey jonne donada la fi.

0: Tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil na lara ngkantala ay kun hinitis ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lume neresiru mi se muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka falana ware kung mata karana ware walna wa mutu nampa ka fala nuwem pase wana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister nampa nyalo ala fia awara na wembatan bata so ne
1: ala fia awara ndia ko ni bona jemini. I'm coming back.

0: emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefa lenogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun won
1: aha to go na chem nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kankanne kan ko kona na sake blan yan na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pot bina wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pou yar li li mo so kan jam mo pot bina wi mon ko ne lu yoti sa wi mon ko salada na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blatin na do gba ya ne acha ne lejo ngambia bana na tina yurum gobna kania ne ma bajala ma katrna kan ma ka na dubwa ba ka fala ban ka tade ke do na dubwa pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma mo mo kinya fiba a simple tuna ti sa trete ko da kom na apipi ko pengba pa boraya na che bo bobo na anya bona.

0: ko buga to go bu foka madede nal mi minna bada orandi hida na bada bada harne mundi mundi bam bo be bad bagi de kang ragardi na wule ragdi torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de gamatar na bada har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab jil kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau paran martin paden redir mi tabat ran an kan kargang paden anan luma berim gun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi mina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe ba bibir na kalan ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi titin bona tin binguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banla me dumna na hatun be sanata bin getu yu
1: ikede pataki lokun lobirin gbogbo mo lede yi daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yisi tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alaafia.

temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un

0: dogo ana chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa na nyai ke kan kanne kan kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ngai njam so kan jam mo pot bina wi ke puini na yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo sa o kan jam mo pot bina wi mon ko ni lu yot sa wi mon ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blatin na do gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ka do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da kom na apipi ko pengba po a bora ya na na che bo baba na ya anya bon
1: Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupés.